0: Mela ni kun to kwena muhiwa. Naga bara ma hedu wala ka ma te kam du wala ka.
1: Bolo.
0: Ei pa heniwa.
1: Ei pa heniwa.
0: Na ta na ta na ta heniwa.
1: Ei no.

lapho ela ona phala ya motho a super tine bo mwa go ba ba ka wena hala o emala balele lapho ene ene ya epa me ya ka tshwana o e kere hala ke ndwa no wela ona phala lo ro wa dana ma hala mo rampane mo na ma long kala mo ha o bile wa phanya na ma hala pele ra rwa sese ndwa no wela ma rampane mo nthanana dine ne numa pure pure o mila wa phanya na mahala pili ya rarwa sa sa thani na mahalo khala moha ndao kini ke ya mura phani ma kwa le kar gne harawe kina kuma na na mahala na re na mahala o halle ore o la nyam a wiwa ta wiwa hiwa to hiwa ora mare ni paulo lo apso mahana bilu ne ono hiani nromela go melo ni kunto ko ne pharela po ya mosambike halam phama

0: Baitona mi wahni robo chimi ya dungu iji wela ndena vatado makani okuro njumani ya pewa radu msambiki ni gama noyeli ya dungu iji ya muzo mbwe Arsenio ni kwa tino mkoba. Makani muradioni.
1: Mabasa anchoko chela zinapata ana mawani.
0: Makani muradioni.
1: Okuno radio Musambiki vachuabo.
2: Malegiro mliboni wa malegiro elimudmani ya makani muradini. Mweru wa setembru, mweru wa makamaka para amasambikano otene. Sabalibu mweru oromile otene. Mlabu matramili ya mweru wa obuno ni fia kwa tindi mwayo Zambia. Oluzaka ninkuru na partidu furilimu. Mwali atu makumbe na Eli. Aba Emily wana Samuna Masheli. Ata wano tikita mwengu na nilu na apachaya au Portugal. Malani ya kejiyo edhileo walufia wa ofruwa amasambikano otene. Masambiki oroba kodo ya umu bolila masambiki. Yaka ya chiki, mazani matana manai, nazaka makumatana muda, nazaka nai. Haromila ni kodo mpaka Mosambiki utukula elabo. Makana yaba ni kosile nungwela gamweri ubu wa setembro. Ni gazile na mnyakodo Francisca Sabino da Silva, utapulele dhotene, elaga.
3: Mio diwanile omilanje, saba ya wila orejile eromile kodo, ato etene ilo dho adho Tanzania. Nakuranyo banigadho Tanzania, nigumanina generale. Malawi bila kela nufunani fundari Ferenti de Libertação Mozambique Mozambezia dabuno njo yela odo fundari wa Ferenti de Libertação no mongwe
2: o milange
3: ficamos lá treinamos no dia 7 de setembro saíram. Foram em Lusaka, depois daí disseram, nós já vamos. Quando não conseguirmos...
2: Não ia lá.
3: Não me cala preparado. Agora, eu não me cala preparado e eu não me cala preparado. Eu não doa. Eu doa lá, a daga, a leva a gatea. Era animal pembeira. Ela foi de jeito.
2: Apo orde bo guile wala bila nyomu yele ye funa ndoe ningawa no dan ka kanona no yela bana guile orde yobo
3: abela ndimu o adwa oronia no oko bani paganya
2: nyo na pantsa mata kana bale aya na ato vi vi bale divene ato vina o wewe kan remiso nyo nga mwi na mata kana bale wa wewe kudwa muda ni bamdo ora bakodo mwa ta kulo bino vi vi mo ka chini ya padulo na shika
3: mwi zubule aya na kare mezwa majiyo mdole ni remezwa. Niremezua, ni wana kodo, ni mala, sio na ozuzuma.
2: Mali ana wengine ni nyo mama mkontare, mwana ngesia, mali mamonu vibaye.
3: Aya na oroma, ali makumatano.
2: Makumatano.
3: Aya na zilo, oase gira bala makumatano, ala ya na gwe.
2: Ali?
3: Ali makumatano. Agura ya na azile mundunu mwa, alo ingiva maish, kakontare ya. Afia zana mazana meli
2: nyo pa kudwa patakulu wengi zwa ora bakodo makalozi makala na nimetaka nabo
3: daka na makura na mama
2: mama yangu arumele nyo auti nyo ndo mara bakodo
3: arumele ne papa vina ka arumele delo to mio zwa
2: mandoka masika mala kalo telefoni ani kazi wali nyo kazi wao
3: ko wali telefoni so awene amandar karta. Amandar nani peno majiani fiedha. Si.
2: Ni mwana wako la karta?
3: Kanakula. Hiyo sone ile receberi. Mashkanakula.
2: Mtukula mtongo ana honyiba mudwa mwarbe kodo na mfine nyuo chini yako sinyo wino kule.
3: Mfiele hiyo. Abali oroma aromile opia weda gana materiale. Majiyo mfiele hiyo. Ngelo terenoni. Iyo dhote renargi.
2: Matra, nafi nilabu anafina kwa molotoka nyua?
3: Ora nanta ganyua ya nana alubu wana, ora nanta nakala ya nafi.
2: Mwaza kura bako duo, mwaza na mbesi na mtanda matine chuguo?
3: Na mbesi na chuguo, kumforma veno valiva paduwe lani ya wila ndoeni. Kaya na mzidhia.
4: Aka na mutara na mukutara mutara mukura na mukala muone ila yo mka sabe mwa una ko vitra kota ila
3: nelo vivita mko muone amana nelo vivita pod bugila tvena va wena balo ga vena va ba gila tvena va ba ga vena va so nan nan vita oluga wa alugu webelo ovi kamfulare mwezi gunu mabelo ovi kamfulare majinelo ovi vitana makupu
4: manga mwezi yera batakulu ba unaba mwaba kwartiri pili ba nguja mwezi wanka lao o zinga zizi za chapu chapu
3: mwezi zia wakala mwanovi membe suvenya utamaga uyela odo aba ujamata bishuwa mwanovi odoa agora muta na mesma coisa o gila tu ila divume nada qualio
4: qualio
3: nada
4: me como que ele era no sabdu pone um ver ngere bo um chetan tia na coin peno
3: nada isso não dan tilia cada ali ovina
4: tá que na verdade na chica nenhum coroni na na coin na vinara bana um ano direto
3: Uwanana direto o kalanga mtu yoli moda omanika otete uvi mayatu ya akalanga oli mtu moda nani wanana direto okwela na vena direto semakana
4: nimlo kwela mrumilo roba kodo omongwe ni kwatino milanje mrumilo mongwe mina mpaka ogomia kodo omilanje bai kamdere bipatene na kwa
3: mrumilo mongwe bamalani bamalili utuku la independencia na ido wa obera odondo maji antes de obera mrumilo do mulokwe bando molokwe bantaganywa netene basa kulwa mo ena gua bado molokwe ena ba ala ndwele nyo molokwe namba yo kobiri chiku na mazana meli molokwe ni mala omeri mtana minai banvenyao banizoa ogurue banvenyao banizoa omkuba ndenyeli omkuba ndovenya ndozo kuno ndeli kuno loko msaro kosa oburuchiwa ale belwaga karta oburuchiwa gole belwaga karta oburuchiwaga miele belwa karta oburuchiwa mudwele mie digila tvata kulu mie ladi malo laba kodi malo belwo fia me baridi fia majumudi mungono vi diwale telefoni mie kuelewa mkure mie dologa mama putu Belo do chuabo, guagu va vene. Mio do chuabo. Modelo mo kuno chuabo. Mio odoa odere san de trabalho. Kwa mandar o M. Mio vuzua. Idi o chini mio bad mio kadidi lo bueno wini. Mio vina kana kalas. Belo ne afuna osona afuna o mio badi aga kalosona nozua. Belo kuwele lan kadidi lo bo mio bad na dadona sile dole ba. Da mosquitorio bila nada o sona o pia ele bu qualquer ano idar e bar sona no zo bila baito malo kana ganyo meu tukulu o voti vamos sapateria sapateria mane mpo meu la baga sona ka sapato
4: meu kana shika kodo yenyu mura mura bele zaka ngas kare nyom kodone
3: 74 para 78
4: o kala mkodone nyom mure batakulu mpo mudani maudle muye na mokama kana na male koinga nyongo vina kwa
3: akala wana maligwe mazie tena venyele movite ngumanile wenu
4: davno mosambiki oboleliwa banya kwa mbolele mosambiki ofanya furu na vina ofanya mrendele nyonga wanga na mosambiki yodu mwono kavini dona shika
3: mosambiki udu aromaga wale mosambiki agora davno ono dudure ya nadilo dhuire ya dhuire ya maisempiri independensi elimoda Olivi independent maski atwa muri ege maski atwa kusage davi sempre atwa ali independent maski partido de ingive atwa ali independent atwa ali partido no mampule ali independent sempre a msambikano
4: mta kana bale wemile labo ya msambiki wal samora mashili nyono samora mamungwana mama mundu muona dai no meto na muzwa
3: ni jeva mozambian almoso piwa odotiwa motegoni Yeno bila mio kadifuna uja na azugu, mutegoni. Medi ndora jira kafira kwaga, udhogilati, ujagana yombiani.
4: Apoza dondo moloko grupe peno.
3: Melange.
4: Melange.
3: Omongwe se.
4: Ili mina wamfiao.
3: Wamfiao se.
4: Samuna wale mtu adret batidi.
3: Wale mtu adret mash. Wana ona combatant ya bavi. Wana ri a combatant bani.
4: Ili noga za ufanya Mosambiki offer independence ya. Nona mloka Mosambiki masakabali wale Mosambiki. Wadretu masakabano Mosambiki ya mgamuni la nina na masakabali awali azurile. Wakawa tina watina wadidi Mosambiki okale dretu masakabano. Mbasala masakabano muinji wadidi wakwe mkana nyumba, zishkola, ramba vina, zishiftare. Masakabali zibo zaifo ayima asundangono zi kare ingina sunda zishkola na za mkontare kata za uinjiwa.
3: Mosambiki owa yana apa? Belua no desenvolver. Ezugu ya belua no desenvolver. Ono desenvolver sim. Mas na desenvolvimento ya, iyo no kan oburutu vina vadidi. Ma desenvolvimento mwene, no kan oburutu vadidi. Kana o nabani, adile no furu ya, anlogu wa wilu abu amala ulu vala. Kati yeni. Ma kiko uko kola gawa yono dhana vina furu gakala ovi, peno gadile nabani peno. Ofurubu omala yaka 500 anos atubali mukanini agoro wanano malo fio furu panlugu anu furu gakala wovu gadile na bani peno ofuru bu odilova nena apa ofuru no tamalela saba mukala mashkola andimua mukala mashpitale andimua mukala dilo budingi dene za alimu osuza vina guwa aima anufia malivuru mengi ene mandimua wale kayaliwa wale wagomela kwarta kalasi watu watoka kwarta kalasi wali mwana asimilado kalasi ya wali ya ali tercera kalasi rudimentale tercera kalasi elementale abuene basu za majaleba kalasi ya pagomelan agorova napa enofia nona kalasi desma kalasi desma segunda licenciamento e desenvolver labo
4: ma na shika masaka bala vire ai na kati ucho do escola masaka bano ai na enji albona ya na etan do escola vino ko uno e labo uno ya wa Mozambique
3: uno wa Mozambique se wale muna mu yana walugu akado escola walugu agado escola belua muna mtu do escola do muna kale pasajero passageiro significa vadia. Una kale passageiro na podum tio do escola. Tamba ni ibejo azo alime.
4: Mas kabale ay na an soto bali ni kana vitumo.
3: Kana vitumo abale ateliwe. Agogo munda. O tukula iba weka mbasien. Mangie mbasien. Mwano duni. Garavida va kaveni. Mulo bwana tukula onkongozo ae peno kazako ae peno chini peno onodoa selo buene soto kulelo buene
4: dabuno so kadio
3: dabuno kadio kadio
4: dabuno olimi
3: dabuno olimu rendele ati meno admirar un fanya mlo bwana mwadi bagamu amuya mwana yeni bagaga seda bia
4: dona shika mimi ngonga Mozambique wa matakabla ya Mozambique matakabano nyonga mtu tutile futi odho wana kodo naloba na alba na alba na yana nyo chini inda minimani mwenye enda minimani chini inda mwenye dona shika
3: ega nyonge yaga minimani waga mnuunla ega nyonge yaga mta atu waga sasa yaga dhilobo dhabure nwadi silitha minimani waga mnuunla apa kalaga nelo uyu wanana na itene nga sasa yaga dhilobo mwadhavi ega kala vadidi
4: mwam kile football mwana mfunga ile Mozambique akala za bien
3: dafuna ile Mozambique akana murendele Mozambique dikale modilo bogwegwegwe Mozambique atwe tena rele Mozambique mtu agalugawe la mio eje kikale sasanye diwege direto
4: bana shika oma yake ya 2017 mpaka matakabano mfunga Mozambique mwone ya make wake makamako kabla gadu obudwa nikurna apanga ankuru ze bandanani nona ana apa atu ana wakata atu andro ya impreza mabasa nyo nesene se impreza kukabu delgadu nyonga mnako futiba mwona yesu mnona ni dhavya ntoba
3: abale ana apa atu baba aritari darile aritari darile o disinvolveri la 16 anos yaka e gunela ntubane independência e trazer o desenvolver sabai o kala o kodo atubagata maga atubagapiwa kodo ya machanga bivira agora bovina gua anatrazaria kodo vina anatrazaria vina gua independência vina mwilabun
4: uno
3: wa msambiki murendelo wa msambiki ano nyonga etsuenezi niliwa ni kawo wenali muruda wanchiba na waka katatu kawo wenali muruda wanchiba na adume ya numba kawo wenali muruda wanchiba abu weneza wene abela ntamaga muka ndizimvolveri abela ntamaga muba gado wa ovida vigo opitala voseo jaseni seni kandizimvolveri
4: na kubilo gado anuobiwa anutukulu azombe burevi azombe ya anutukulu waninga okeli waka anufuna ena anufuna ngawe mada nyangita na kubiri wila kathwa ni mwawe mwana bekodeji mzoe mwana bekode na anuwa pa ababa anuwa pa balawa anuwa pa rugurawa anuwa tukula azombe wila awani kodo na anuwa pa msambikano akowa nyo nga mwini eno uzio vinyo wana kodo na esinesu mwana za vyan
3: anuwa nyo nga aima wa nyangita uzo wana wa pela malago ka pena babinyu ka pena mainyu wa tutelo pawi o tutelo labo epa opawi weno wi yela munduni yela bene yela munduni kindo osogoro
4: mara menye bina kara ina ile na kuliganyo azungu na nyangi tuandume na nga wila kuliganyo jo ya e barbari wila mu au zuma razo mu wila zo mu kuduno kapdel gazu bomila ga nkao afuna ganyo
3: kae barbari muruma wa lokala otakala ganyo wewe gaveda ganyo onokosa elobu chilobu hatu waba etena alimwenu mwanta maga na mbesi kana ganyo maja kala zilobu zinkosa ani zinawo ni yako biri kala zilobu zinkosa ani zinawo ni oja abala anila meo diyelelo kana
4: azo mba enji alimunaboni nona burevi bazo mba bazo mba mafuno tira buji mangana dayo mafuno kala mwene mafuno kala kufunadura adimitaradur mafuno kala shavitu posho alokaldadi afu mire la bugina Mozambique nyo mganga mozu maskaba no no bulo saka maskaba la pirle ozombe oti na wadi bene
3: ozombe oti yana porque ozombe engene kan funa uwa ozombe engene ambedo fumari ozombe engene ambeda uya ozombe engene ambeda dilo bozoti yana tiana do opia nga banta magaga lugwa gabaduero abelena anyong anonyonge labo wale taranzi tukamti ya mtu utamagia mota dhailene taranzi tukamti ya mtu utamagia mota sesele nsiozo majuva nena hapa unu utamagi wa mota wewe vene vobu vira wa ira bele vina bopa nuna balene anu nyonge labo omutu odere etu wa Msambiki kalaga nelo uwa nana hapa presidenti unu wava ya ima vangunu vangunu kubiri para wila alabena olabana okule ko labagana nanda agamala akusana proveto bwenbwen amvuna arabegena amalavina gua atatamule onwa atatamula ayana ayana atatamula lobwana sabwakana kobiri president logeleka dimpakani akakulio wiia okule kayo odzimvolveri ovolo osasanya ko biri ejile ogulelo boyo yokosa yosegeda ya audiwe we ojaga we wa ogulaga zilo boma gaga nombao wono walo dzimvolvere
4: kya tombo ya ba amba ko biri amba ko biri na kini pinya okosa wono wila Mozambique abe bakatuko apena kufuye mpira mabata ava bino kozuma ko bino ganyo
3: afanye la kose dai asasanye de ganyo akalogulia nambede akalogulia zilobodina gua amalogulia aguliaga omtamla mtu mwina vina elararu mbana kadano la begena mio ngini vinoni uvenovo ngani mtambiria odulo zo labaga aka gamba 1500 o kana ganyo Ola baga kala jo munda kala ja ja ogulia na mbede kala jo ogulia magada conforme jilene e sakulei onwava ama kwa e ganyo kobiri jile kanaje yeka onoje na bale amfune yo atamela wila akose ganyo I agakosa agala bana vadidi podi beia bava atu enagua bakusana vinagua ganyo vinagua ba bagatuzimvolver vibigado wave enagua podi ba maganu mbadawa bagalu garia amalo picha kobiri yejile ono alana mbadai bagalu garia ejile nempereza
4: ori mukorda di milo mirada azuma kala azumbe mabasa funa usunza bai angangala sunze akana ganya alaba mushkritorio akala azuma mabasa afuna ngaila atempindu ona kaila ono kasanyaga akafuna kwa azumbe kampu kusele bonen mabasa bo pujana mabasa bomwa nyo mukorda sa azumbe mwanda ve kala azumbe amazo afuna sunze akana ganya mushkritor bai akala azumbe atempindu akana ganya zingono zingono wila afuna sunze usuma tabo pero munya cimento ele agora passa bom uma outra campo de labai
3: muzombo adereto dudule osuzile atamela tabadae agasema tamela makinae agasona atamela cimento dae bagau bagau babuloku dae bagagulia ole muzombo adereto o atamela mazomba kwa hivi na gua bagava amo mweruga mala bagava a engininini hivi bagado osidia na moto vatakuluva agora okala o muzombo odule onkale lo ngwaviba afu mari ole ka muzombo ole dijigara saya mailabon parani muzombo rudule no wile difuna kusya nkibani en edpurele ikinampurele ka anelompurele atu engene abalan labeina abale angula diloboda okulo onoboliye anupurelua agora muzombe odu omfuna ofumar nonwa agamono odu leba bagakosa mpindungo bwene kobiri bagakana lukurunge juene omfuna mchige omfuna muyele atevina gomfuna mpe nona muzombe eno odule onkosesilene kodeaga arumo kurumuliwa anganiwa yawila kangana kawo muzombe esidi nkosa weyo kadimfanyela wafanyela ukoseji para yela mangwana yopurele
4: nyo nga mnakodo wande kodo ngamwana masambiki masakawo muzeli wa family masambiki mikala dzi masambiki muzeli wana
3: elabo mie no dzivela endizivela sabo yawile independent kavo on informa na kwae ajiwa mtu dimutu kavo li mambuga ayo ajiwa mtu dimutu kavo sasenye ajiwa mtu dimutu ole omvadiwa onokumbira ole on lima yae onogulia mwinya ufuna wae so ikala mtu dimutu ya wala kathana miwelo bwejo miwelo muna dige
4: nyo tunashika ninga mtu wande kodo mwinya kodo kunyona iyo mbole na Mosambiki wila kano furu mwengana situasa mpolitika Mosambiki la vina politika Mosambiki Elidavi.
3: Epa, situasyon politika ya Mozambiki, miye di gangana, kanona mo deretu to, enkala deretu da wika abalu kabu delegado anapa kwa wa. Kili deretu. Abalu kabu delegado anapa kwa wa. Aba ena guwa anu wia, aba ena guwa anu apa ima, aba la ndume ilu anu mbada obira, agalu kwa gomu ilimu ana. Kinkala deretu, iyo bandu toro panani iba jibo jibu esile deba iyo. Yali otapulela wa wajibu otapulela amedelo supunyamuju anilwa nedeba moza na murima moza ejile nedeba moza na murima moza yedwa ba moza na murima moza
4: kwalo nyingatina masabdo kalo onyingatina kwalo atu onkulvelana
3: se agalugwa sonchi banoza weno uno za wene onda sasanyelo buya ya deretu o ikulvele ya kali engene o ikulvele ya babale alena suzuna wapachaye majiwa lima baswea suzuna tikuputea ba kunula mento yaula hapa dilimu ila bwana mwaga siza kusimindi tie
4: nyomloko ila uwana na maskala wakala wengine burevi uwana wali wadretu ma wila parti yero mwabai kajone burevi
3: podu kale juene podu kale juene parti de ali moza podo kale juene agora da bono partido do ingiva cada partido uno buela da de funei
4: de ingiva de partido do ingiva mona mona mona ma parte parte do que o kaka fina no anoana chini mpadua
3: kanro melana e juone la no ka o ka kanro melana korro melaga na kagawa na oka oka o ano ko itoni o ana no oka oka kanro melana awana lugo bila ferel muno wiya ferel mun baba mazadu wala awila kobiri demonio ongila tva kobiri ni chipo karako do menya watakuna ono menya lo bochilo bo a menya lo bochilo bo dule mko ano mangana mwanu a mangana mwanu kulun takuna takuna ni e o menyile we jilene kane no imela
4: nyo bunu mweri wa nyakoro setembro nona from team as gani wa club ya Mozambique wa abe vina abele koronga nyo
3: abele arabile kodo nenga mio dinti ya wila okwela no kule wa na nyo okwela na nyo banigamro ma Mozambique yodu ni kwele genavi ndo banigeda vi aba azombwe avaiwe kobiri edie deretu awakele la kwawa a magege na mbadawa awashu dargina vina guwa mudhawa na mpodo ngwana
4: mbima za azumbe masakaba no kazino kwawane kiyo mpinyo ngayla kwa siyo wila azumbe asadule mirima akane mirima zofanya ila
3: gijuwe ne logile mea wila abale angwa kuhuze yaka gelo vedelu aniburu basadeiwa belua weo mwede lobu kumfanya ila kumfanya ila wede mwede lobu mwede lobu mwede lobu mwede lobu agoro kasebele weda mwede lenobu onufanya tovore iwa ukale diretu para wila omtu ufanyele.
4: Nyo, kore mrabile wale, buri zivya zaka zingizene. Zivya zaka zingizene, dabnunga wangale bochita futi. Unoza uba, omudu wala.
3: Makako masko olivali, unotio usakela?
4: Kantia.
3: Gaiton, akala mukana kadibweleni. Nooba.
4: Nooba.
3: Se.
4: Masko wale nyo mpule, nyo mkoro nipule mwampa mutu.
3: Mutu kadimpile maji ogati dafuti wo limkokola ni osidafuti umpa mtu
4: futi kile kinlele validi
3: eno lemela
4: mtu pano ko nduni futi ya chini atukula nyoo
3: sakudo
4: ndo mtu kuduma dhani
3: we kama godao goda digale mele vina mane kwa pedra para wila elemele sakudo la lemele mwede na ole do distance endu mwavadidi
4: wasa kudile mele wa mkwe mapedra kaya goi kamundu weda mwede mnuni kaya limele walidi vene ole mela
3: ugono ole mela mayo kali vene po yuko wakakali mayo na uona goi detone kaase sinyori
4: nyo mtapada yafuna nyo yari Mozambique za kari furubai yali mina na mazombe
3: akano furubai akano furu akano furu kona nito mwana mungini ngini ningu odulo mtidele sinyoro odu zila hapa wani mkumbira mloba na wawetenta anosh avadiwe papa kamba deni mloba na odwe dihuna dimona karanobudu wa mentori bwano venyele vatakulu vaya deretu avadiwe huwe huwe huwe huwe agambala papa kama adila mtie amalo mtia amtia obrigado menino obrigado senyoro obrigado adwaga wapate la mada kima mnaga uyu ovadelueni mana mzugu de kumbirle ya la kamba deni agorva nena kadiwo no namio independence yegi digaga yana dinga ila nejuwe ni kawiwo o onchi banuzare no buena kawiwo elu oliwo furu oja mali kujile mali ogona mali gonle mali mayuli mufurun kwa mfuwa mana kunungi wa munya wali mambugo nji wa munya
4: anakodu ya aramezwe dhabito nye mwani lukodo mtutafuti mwobwela Mozambique yali madana mwapake mwemezina mikaluka nene
3: iyo to oremezua kani nkumbira abala awe na nyandi mwa bagonile ya wila abatidile futi na aremeze dhai akura kalakane remeza iyo na mala no angane labo kumforma banani funanina se
4: mweru wa nyakodo mwana mazutia wa maria wila nifuge makanaba
3: mweru wa nyakodo makanaba ni mfuga segin diziveli wa miyo lugatha mwilaboni akwaga etena ndivuruwana elabu etena anudivuruwana mwurendele okali na awene onyakodo mwerubu wa nyakodo ovire deretu ne, na mwurendele na egumi
4: Baranga foga ni malapo 10 matana mbili kuloka za September. Nona tikapo ni kule apacha ya promo chabo. Yuma taka maoni sana.
3: Iyo na ali mkokolan kanon.
4: Kanonle. So mliwa bawila chua, nyako do afiyo chuwabo.
3: Mliwa nyako do afiyo chuwabo.
4: Apacha ya.
3: Apacha ya. Za sete di September. Bayre niliwa za sete. Wekua za sete. Maju uloga wila wao nada ikana awoni. Iyo na ali mkokolan.
4: Baito wa dana shika yonu tamalani ni muna kaya pa tukulwenye ndo kile moza.
3: Obrigado, malegelo etene andiwa amudaga na nyovi na mwanamala ba oradio yeremi malegelo.
2: Baito mliboni wa, nare mdumani ya makani mradini na nyanyi Francisca Sabrina da Silva, mnyakodo, ndogilemo za mweribuno wa nyakodo, mwote no tamalani, Bagara da Silva na Jamal Feresh, ni utiani.
5: Makani muradioni.
1: Mabasa anchoko chela zinapata anamawani.
5: Makani muradioni.
1: Okuno radi Musambiki vachuabo.
6: Radi Musambiki Zambezia.
0: Baito na avuru wana makani ya kusile mkaga Bagara da Silva na mwenyako do nyanyi Francisca Sabino. Iyo wanagatha na imabasi unyumani ya pevara Msambiki. Ntamagala ga kumi, diga kona kumi na modha, nodha na vina dhoparo na hako imaputu. Ovano na mitala makuma na ina mitano na mina idha mindhesi kumi dhamambi ya subano. Vangu na ichuopo vatado unyumani ya pevara na mwote na ndivuru wana vina notama la wapita nyo lidea. Ipadijio konufanya inyo, mnivuru wana ga masiko tena na vina miburuesi na mabasa abano alivatado. Ama lugelo waya chuabo vano na dhina dhinko sabi vipadi ya dimi. Mabasa, paka unofunuwa na opadu wanakwe maputu, ya kuna kumina mwadha na mitala esikani, zifune unwa atadela na miwe onivuruwana, paka dhina zifune usoguria, na wene ufune ugoma na mabasa ba, oruma ondabuno.
7: A republika kinasi, a concretização das aspirações de todos os moçambicanos, a extensão a todo o país, da liberdade já conquistada durante a luta armada de libertação em algumas partes do nosso país, é o produto do sacrifício dos combatentes nacionalistas de todo o povo moçambicano. É a concretização da nossa vitória. A nossa República Popular nasce do sangue do povo. A sua consolidação e desenvolvimento é uma dívida de honra para cada moçambicano patriota e revolucionário. A República Popular de Moçambique, soberana e independente, é um estado da democracia popular em que, sob a direção da aliança dos camponeses e operários, todas as camadas patrióticas se engajam na luta pela destruição das sequelas do colonialismo e da dependência imperialista, pelo aniquilamento do sistema de exploração do homem pelo homem, pela edificação da base material, ideológica, político-cultural, social e administrativa da nova sociedade. A República Popular de Moçambique, Estado do Povo Trabalhador Moçambicano, será dirigido pela Frelimo, instrumento de organização, de mobilização do povo moçambicano no combate pela liberdade nacional, que continuará a dirigi-lo na nova fase da luta pela construção do Estado Democrático Popular, pela reconstrução nacional, pela liquidação da exploração do homem pelo homem. Em todos os níveis será afirmada a primazia das decisões e estruturas do partido sobre as do governo.

0: Baitu bangga dona di meja mabas, nona nami wan, melebel lelena li bangga dia di nadra kamarnya dina. Iyo fano bangga dona vi mabas lezu na ikiwa bo, nikana vi watan lelena nami wan. Aba mfuno kwa sawi alge la wala nako ni adhaka labo niganti, mwetene, bon dia.
1: Bon dia, kumi.
0: Kana pene nyoko linyu mulu vapo?
1: Lukuno, omegoni.
0: Omegoni?
1: Te.
0: Makuzi?
1: Te, makuzi.
0: Kambe ni? Baani unlogi unoko megonwa?
1: Nandu, nandu.
0: Mule murda ganubo ha kuda, kuda maima, kota maeli muluwe? Asa vashku?
1: Maima? Akura, suwa maima.
0: Murda ganubo? Kambe ni? Niloga na nandu? Baani unako ni adhako uko megoni?
1: Kukuna kafuna kwa ni ozaka.
0: Wafuna dhavi, su nandu?
1: Kuna ba tena na kwanza zaka ambarani.
0: Nde. Na thamala ni.
1: Bafuna mbi kile umutka zedi yashu.
0: Zedi yashu?
1: Eh.
0: Ba ito ni funa romo hata na lana miwa sabwa mitara nota magabaliti.
1: Sabu.
0: Iya malnova yada ni zedi yashu maro nandu.
1: Eh.
0: Yeah. Nandu omegoni. Vika ni kana vina nandu udu wa Jose Joao Gonzalo vigoka vina. Odu lumselwa do pida do kula mawede do na kamini yovine ulo mchito ni bani yani mulogovi
2: kami ome kikata pramor saidi
0: umungani
2: niyo ni
0: nibalo fia kambe saidi
2: ukono kwa tre tuweni
0: kulia bure
2: nada yo kanana kanana bola yo kakana ventarano kananya nanya kwe u
0: mwala wanyigala
2: Kani gara pa sabu ni kana na gwana no mure tia dina.
0: Nde. Ekala. Apo na buna ninga tiba na kona za koko?
2: Okoro kawo. Buda ma dalu da te ne bana kaya kada buno yamba.
0: Mango ana mnozi wa mfuno padwa ila bojina msamike?
2: Na bana ta kadinziwa swalbertu.
0: Kamu hizi?
2: Ni hapa nzido da buno radio ya gaya kana pilia.
0: Kamunzi wepa duwele ya kaza mduni labo jina msambiki labo nga tamangwana?
2: Mapo nga funamio bali mdidiwa nabalu prekemedi baluwe ya kachi kumaza matrama na makumatama na yaka moda. Kali mwana waji?
0: Apo vane ni munanga si?
2: Ibaluwe ya kachi kumaza matrama na yaka makumatama na yaka moda. One to?
0: Mukana uva nene laka makumararuna tanu dho baluwa.
2: Ya dikana toi makumararuna tanu one dikana.
0: Agora apo nene makumararuna tanu dho baluwa kamunzi wepa duwele labo ninge tamangwana vizi singu setemburu.
2: Apo nga funa waga wana mio kadi sunzia polisi kadi nzi watomba nini
0: apo nyoka mnatabe mangwana kamnatabe wene
2: apo meso ziwa nyoso dade la mangwana kale mpumu tabi msapa mio
0: odu vinsingu setembro mbole bala vikamnazi we mpadwa mwilapo ni msambiki
2: vinsingu de setembro shi kae
0: nyuo Iyo kanafo nye nukuba mgilipa mliva hariva mpita hapo hariva nikuru ba mgako sa zenyo zingono zingono kukamunako kanapati jimangwana hapa?
2: Agora ijoi kare.
0: Futuku mangwane soka napa doku mungani so saidi?
2: Hapo nele paduane soka nubucheni para wala medikale umeruzi.
0: Majimuno yu wala akana wanele furule labo jina msambiki. Ba fanya mpere. Mbada ni mwapa chai.
2: Enkala mangwana.
0: Saidi udu. Saidi wako saidi lubodo ofuruka.
2: Yedi kana raza so domingo.
0: Ah.
2: Kako nozi wabe? Raza ya kajwele.
0: Tabo. Tabo. Karama nuvuzi yoko chini panuile ngani mangwana beluwa dhavi ya musa mikana afuna atabe ni chini una ubolo mangwana. Ha? Zafuna ni kwa sada aviano, milaka avuna kwa niya za kako?
2: Ka upo.
0: Haa.
2: So dafuna dava, tena bana kenya labuna yaka yamba.
0: Na utamala saidi.
2: Yamba yo no mutito bonyo kana sise.
0: Mtoto kwa sileni? Saidi. Amila mtoto bwe uneni? Saidi, Saidi umekikaza por amor. Mwako minyu ulo mtoto ni?
3: Nyeri na mungu mitena andu mwano radi.
0: Iyo ni kana, kambe ni?
3: Urubani? Mulo kana nye so vilele kuna mwamedi, mwana bali wakatale.
0: Ah, kambe nisho vilele mwamedi, wanda kumala ino kwa mwamedi?
3: Naga, naga, wangono, wangono, wakewa, wakewa, bambaya.
0: Kumene mwamu?
3: Tena wano radi.
0: Iyo kuno radi ni kumala wene?
3: Mhm.
0: Eh, nangana no nangana meto tena ludi la banito da buku akwi.
3: Iyo nilizungunuzunu vetaka mwako para kita primeni mangwana toti nkiku.
0: Iyo vina kana ono kuna watu tena viluvilu rampa de tena vidika vidika vidika vidika baniki za bibelo embwa. Nifanyiwe nengono vi.
3: Tena meni vina fanya kidele one mwana nikurane madani.
0: Aha.
3: Agora tena no dea tena nzani no duami.
0: Nyuo sho vilela. Kamuntamento, kamuntamento.
3: Nada, kano utamento mwako utawa mbalaga.
0: Mwako utawa nde, utawa maditi. Majiji lengi nengi nengi nengi kinaru mele mwano. Ejengi nengi nengi
3: kinatu. Ya maibbe, kwa munga jikala zofuwa zi anaku.
0: Esu wene, samaka makatha. Samaka makatha. Iyo nga kumanudu, nga funa mwodhene baaye zilo mwodha nueda.
3: Iyo, fenomeni jimwodhene baaye.
0: Haa, zaka mukana batakulu baaye. Hai, mamangu wana kata maga unyamba, unyamba vuzivi luoko.
3: Ateno unya unyanga akuinya.
0: Ekala. Agora nyuo shovilela.
3: Papa.
0: Chini fanye loko sa zombe wila. Esi da da awa nila kui mwaba na madhani mwapa ichaye. Zidho hivi na mikano dhofanye la. Amisa mikano ya kali mufuruna. Chini fanye loko sa zombe wila rie. Guri jikosile azombe ansaka nentile.
3: Ya makamaka mie afuna mie kukomi niko niko komeza nga iyo vina azombwe jizwa mpadini waga vila dika waga azombwe inga waweni waka
0: nde
3: na mie ni vina
0: nde
3: kafa dikese iyo esi lizo takala mirima zilina iyo zovedaka gujula zilo bo kuloga kisa iyo mno gujula ilabo uya
0: nde
3: porque azombwe waba neba anlogu waba la mgibine bila 75 nino santu 75 bale esi dasi kaina kaa kamo zo fola zindi mwa zo koborasi. Entave daga doa gugila vile bo, weo ngugila hospitali, weo ngugila rampa, rampa jao, ikana maka nina mtu rampa kiindoga hospitali kiindoga, uga kalamuruda unduwa mwene mwene.
0: Unduwa, ufuna wakwa ni vina?
3: Kuganya leni.
0: Otwa? Ama la malume ndi, ufuna wakwa wakwa ni?
3: Unambani funa doa unu kule wako mbile kininu.
0: Uwene wale watu uwe?
3: Watu uwe vina, agora nukana tintido. Agora kada bloga ya governo nta trabajare ya gabuna enfermero kanda olo magudira ma ponya mu miro
0: enfermero yongila tu
3: ondo akira tu vi juba nyumba vidumu
0: kino mangira
3: ya soki pora ye ni trapare ya verdade ya su inja loga ilabo isadua ilabo kisadu ile ko ilabo isadua makupoga yanga nela vakini kiki babikala dulu
0: nde nde.
3: So unongele dishio.
0: Miri madha, miri madha.
3: Si, senyor. Miri madha ubuela weo. Anu nanga ya, hepa numpoti migozare. Inzepulu, bindu wanga historia mfanya malu kubaganya murampa. Uwe vina dulakali saa, kitafuna dinye vina.
0: Hapa vanya ine vina, anki vina kamene?
3: Agora kata malu kukalani.
0: Bo, eli.
3: Ta uona vina. Umalu jukari wacha.
0: Ata duwa hendi.
3: Agora maje pamia kata funana kisa. Nafuna kisa hii na kene nitidane ni
0: Mnumo
3: Mnumo Aba na wana wati ya wane aga marano gumana uka balugelana bimala. Agora nyo ya mwili inga atu ya atu wa dolinga mani. Mani
0: wana jibo
3: si signore enta iye sonu wangane iti vifuna tongiwa vifuna ole unyavo ye nomfuna
0: nde
3: ole mkodu yavo iyo vina nilida ene vina yene vina unkala mwene mwina. Nita jafuna mimi kitada yako kumeza azomba akwaga.
0: Nde.
3: Nili matrizo takala ni tie para niwedi na anga abale ya 1975.
0: Hata melowa nile labo jino ile chukue.
3: Si signore, si signore.
0: Bae, mimi nota mlana so vilela. Mazu umesi ni vadidi. Nota mala ni uko, donda ande tene zivire dretu, mangu wana vile niloka la mudana mchito, wila nivuruwa nziwa kala zivo dhea zingono zingono ila matangede dretu. Obrigado. time to show what you got. Ikana mwina na miwani wa mtitoni magumi.
4: Bopeno nyo.
0: Yeni ikana mluvi yani.
4: Mulugana jaimi uluwala.
0: Jaimi uluwala kwa mala wene.
4: Kumala wene peno eneo.
0: Iyo ni ikana katunga ni fumu jaimi dhabito. Mangu wana apa.
4: Kadiwari.
0: Mangu wana kama mali oya.
4: Dikana makata miarezi kwa mwono kadiwari irmo.
0: Iyo bani mangu wana wa mali oya mangu wana.
4: Mangu wana epa. Zipweni kana matanga mbaraka Jeremiano.
0: Mwone jaimi vina upatua. Nafu na tonziwe ukulu wala nintendu wala ndolu wala ukule mbana mbonga hapa. Malaga mbonga mbonga matenga mpuli mbona mpani mbona mbamuzika hapa. Kasusa ni karo zivire kafuna. Kamfuna nutunya karo ni marao. Ngani untunya karo ni rao kasusa uweyo nukudulua. Nambi wadu kandu liwa mtito ni bondia magumi.
5: Bondia mdi mwastu mingzalberu.
0: Mi hapa numundo gaufiani.
5: Kuna mapura.
0: Muruda ya?
5: Muruda upawa.
0: Bani?
5: Aloka odi tome.
0: Kambis pumu tome. Noni furuwana?
5: Noni furuwana ndireto.
0: Oziva wanikosa dhava kwini. Nikana misa lumindi. Warumava ambadani unakwa ni adhaka. Na vina munza liye zedifuna padu wa mangu wana chini. Inga azo mbwe wila njevo. Isisa dha akwa sagazo mbabala zilo. Onekani vina mke ya tomo tumua. Katome. You gonna be happy. Tome. Nama kula kanko sisi wewe ne, ha? Tome, magumi, nyuo, lomtito ne. Hello, ole kala bari muile.

0: Ninjipo na ori, upahereri hasa seyo ninralahu we no chokula. Mae mundeli herensina.
1: Mio kilitani wa Ermelinda Fonso, oso elua mama Artur.
2: Mae, nyuo mamae, na malaka. Itumu na hima anyo, sa makalelo, itumu otashene.
1: Ituki hima kamiyo ni wache raveri wa asimae, grupu ya asimae. Wale liherawara asimae nikale amurima, nikale osivela na mukina ni mukwawe. Mae osu olipoke programa awe vate vawe. Mae owara wakapela atiti, mae owara wakapela anamane. Na tu mtu onkala weno owata mana.
2: Mundocha ye na yowi, mae akaleka njiji miho. Mae akaleka uisuela. Veri votu kumana asimae. Miahase ya mundeli haranyo. Akala aniwa, akala jena himiwa. Vano akala yale anamasopanya. Ohima etu ikande kekai. Mukalola ya winto uhinerea. Mundoche ikavikavi.
1: Ahe. Bawo kala vopama. Mio wachera veri makalelo asimae. Winsivela neke mukina ni mukwawe. Kahi makayala oso panya ala. Untuna owata melaka. Wale lihera waramaye ela keneriwa. Asimaye hiyo ni kareke amurima. Asimaye hiyo ni kareke osivela na mukina ni mukwawe. Ore hera mutun toko nawe. Oware hera atiiti. Oware hera anamwani. Nihi kareke asimaye owota. Asimaye owoka. Nikareke asimaye ohinye mulana. Aya hakareke ai hoya kareke hoye.
2: Ano muhima wi. Ohikaleke wota. Wota uonru hasheni veri vasimaye.
1: Wota veri vasimaye, muloko wasimaye. Eluku luku weri, wakala mkurupu ni mmo. Arimo maye, ona nariha. Na himaka, nina musuwela mete lwa iye. Wera maye, ola mkale lwawe, hanikale otene. Ontuna ya umatamela. Owa sasa, asimaye yale owera uluma. Asimaye yale owera. Oku miha murima miruku sapama wi omata mela mae ole wera mae ela muhereke ebere sisu osivela na mukina ni mukwawe muluma ka itusa nyu muluma ka ituso panela veri va maithoni varia riva muloko vasi mae
2: munandeli hera wi mwatuna ka umulaka mae mukwinyo kaye mumulaka musweni hoye
1: hoye mae ola ebere sisu omwasera etempo omukila athela omusuweli hati sheni Manera oweta varia riva mbloko wa asimae. Varia riva kurupu ya asimae. Tisheni okilati verini mavizi inyu. Mota heni mkala ni varia riva vate. Mkali luanyu nyua ni mkali mumavizi inyu. Ni mkali wa mbloko mkilata ni veriva asimae. E kurupu ya asimae. Para musivela nake mkina ni mkwao.
2: Wano nto unande hira yela yosivela na ni mavizi inyu. Mkina ni mkwao. Winto okaleko osivela wo. Mutwana suwela wii. Yole mai. Owa sivela sikwaye erekesheni.
1: Ahe. Kahi makapara wani hera osivela. Wera mayole. Mayo osivela na mkina na mkwa osuwela metelo. Weyo onamu onamvizinywa. Otara taraka otuli. Weyo osuwele kwa otikelo otuli. Baba ni ola na otara tarawe. Wona tikelo otuli. Ja hankelo kala no manera mota heni. Owera anokeli hamaswaye muholo. Ari mtu owilela. Animu ilela. Anoki lata, no tikelo tu, rama shimi ya kinowera umutaratara mkwagola, mkwagola hanki taratara. Bala pena miyo kitikelo tuli, kikale mkurupu ni mwene mwemwewerwa mkwaka yola. Mwota arayi, murima ye mwota arayi yeno.
2: Akala simai yade, yona wii, mkwagola, onikala sana, onikali hana sana na yawe. Anarowa, analoja ituzi kandese yyo, ni mwere kesheme.
1: Mae ola, na kuwea wone leliwa, bala pena umuitana. Omulela wera mae ela mumpaka anyila kheneriwa khayena nyu munovinya orona na riha enthoko na mukhinyu nno ndrima ntoko toko ela kheneriwa ebre hisu yole muthu ona akubela muona mkhwawo ola apakaka thwenela omutike herotuli omula ko mukila athela nampoti omweme champion wera nyu ela mumpaka anyile khayena tuyorera hoye muafrika etempo Muneranyu mutekule keno. Muneranyu muneli herike miruku so okala elapo elavati. Wera na mpoti okala ni eprogramma yona nariha mtu mtoko na mkwawe.
2: Wano ya kumelela wakina aku watamana tiwewe. Ena wana ashina mane. Nereke sheni hiyo ashitiana. O wana ashina mane. Mwanaka miyo, mi mwana abisinyo. Mulu melo maha ola nereke sheni, mwota sheni.
1: Ahi. Kahimaka, veriva maswene yala, o wana veriva ashina mane. Ndrene hiyo mavisinyo, ndrene hiyo emosi, purike visinyo umosi. Haiyene hiyo ndrimakolo, ntaratari mhawa anamwane. Nawana anamwane erukuu wana, wayo onomu kushamwana ole, okilatino. Omulele, wera elo pankawe olelo omalo hichikele, kihiwono pankene yela, ala amosi, ebara manole anuweke mapama. Numpote hiyo ovele ovolo wela hiyo ndrimakolo, nawana wana hiyo, sima anamwana aliakele konona hiyo, eneri kuwera mteko yoko hala kayola. Na anamwana alendaye unuweke. Yoku shakurumu ene yele. Ebru sukilati wala wera ela muhereke. Iso kinu mpoti fazee. Para heni. Para mwano li anuweke mapama. Ona wera maya le baba akile ela wera. We mwanaka ele tulu hereke. Anakile ela yuomalu. Mwano anerke wova. Mwano hiyo nrimakolo. Numpoti uvolo wela ekoto ya anamwani.
2: Maya mnande di hirato. Wani weranea. Umugusha ni mwana yola abisinyu. Umugilatiha. Nari yala eli. Waka nyula ni hiku na naveli wale la miruko.
1: Tia pama mejimu. O mungu shawayo mwana ola. Para wera wera heni. Muhikali o wana wana va. O mwitana mwana avizinyu ule. Poto o mungu shawana ule. Omuru wana wewe avizinyu wewe. Wera miyo kohowa. Anyuwa ninyuma avariha muteko heni. Ela mumpaka anyila kaino tia pama. Hiyo ya ila kanintuna. O hikanile nyua vizinyu ni vizinyu ovinya munemesha na munakulana. Atano na mkwibale. Henkale tia pama. Bala pena okilathi wala namane wana maninyu elo okhumelelo baba mpaka mahuku amholo munkela nyu numpoti wera omosi wayo ni wayo ola muthuni munno nampoti opaka yela ebara wala namana ali wari nuweke mirukuni
2: bawi nudu masa onyakulihana ewi makhalelo amthiana enarerela enarwa muholo veri banchoko vani khwele ya muchu ana khulana nayiyawe apapa bate
1: hoye Eyo haina tuyorera
2: banonto mulu melo ya winto onyakudihano ikumeleleke ari ditho onyonyiwa mutia nerekeshe
1: akhala wera ditho onyonyiwa dithula muthuna ngwa wera imashiola okela muholo purke waya ri mutia na mpoti kwe okhala sha isara onampu hatithi hoye wana mona wetu dithule wera waya mkhwake ni yana baba hani kan lotheni wayo ongweheke nampoti omutharelela Ongwe kole anoba farimane omasere tempa iye enna khala etempa awe omasera utithi onalo jano ona thekulano para warahen omali hamwa ha wera titi ohereke yeyo omushutha wara papa ela muhereke weta nerekhane rekhamiyo kinovekela weyo rimaye uiye viheke okhaleke anlevelelo ovekela nlevelelo ovekela katithi wara chonde mukilevelele para titi uli athikele kotuli khaina titi no nyonyo wanya kathonkelo holo katithi bathi bali honkhala bosana Nae makahiyo nro asimaye, nikaleke amurima apama, nikaleke oleva. Nikale maye oleva.
2: Tiha niwalaye, niwalaho mama Arture, eriki wira asimaye ekaleke oleva, awiwelela, ova ha elukuluku ya ochekula, ya wi onyekulihana ohikadeke. Tiha nihiyo miasuni hiya humba ya programa yela ya mtiana ni makalelo oru wa muholo.
0: Timai yola ni mandaho omibwa saseyo sirisoklea werano antoko ujijimihana. Niwe nshipo mholo maya antupele o provincia ya Wampula na mpanyi Janete Hortensio. Janete, ochekula ni mutiana yolo onkolea winsuna weni igwanyeye olelo ba ochekunde nani?

0: jicho lelo. Tehene na Vera.
1: Papa, nini shushu? Nina paka ikurita mahiku matene uskulan. Inte kwa sa tene anakivota.
0: Oh, manaka. Hinko ni marehemu hayola. Kina ya wape ama ukupa amanaku mlieno lelo.
2: Muki na manaku papa. Kii manaku epra mahiku ya festa ho.
0: Hoi manaka. Onna panela olyasu ununa sasina melukuluku sotene. Miano manaka. Manaku onamo kadhiri okalano ikuru na veto onamu tepa shochima kaka.
3: Juju ni berta ala kono chuma ka uliwiri. Enelo tani ana obotua. Emoha, epili, etaru, hayaka.
4: Berta, juju, berta, juju, berta, juju,
3: berta. Berta ganyara.
4: Berta, berta, berta.
2: Kineme lawira weano berta o ganyara. Dihene pachungwe.
1: Masiku maateno wani michile makupa wa manaku. Wananto olelo kivinya ni ikuru kinaveasha. Kwera sisiano, muye seo sipasipasha, ikani kani. Mukaleo ni murecheleni, so sipasha, okalosha, no chunasha.
5: My sabo, my vida,
6: itanto amor,
5: my vida.
7: Hi orang tanu sosial guna mithela kumini mikirah kumithun nama ha. Hagoni nala kini bhaganyon ria hono madam mahum. Amaraya Esther, Anaya Minda Manuel, Anaya Aunesia, Ney Dulce, Vivi ni Uzuma, Azinaya Maria Emilia, Aurelia Clementina, Bagarela ni Aunesio, Azisuluaya. Asidataya, asintamwenaya na yamuse kina wakwana lalea, uwe na haro wekeliha, mwaufira mahiku makumararu, wokwa wa awayaya, mwanaya, amaraya, anerayaya, apapaya, anna alupalaya, asintamwenaya ya araya kumia akula nizena na Avelino da Silva, ovekila noni iwereye nihukuna warowa, mahiku makumele mweka na kumatona muhamweri yola nejela hu. Mwe parokia ya santu. Ya parokia ya santu anjudu kwa lane. Tewe, iwara tanuna muhani mitara makumara rosa woshelo. Yavi ya gawava, ya kuhiwe ekare ye tudu. Mwe iwara tanuna pili sa woshelo mahia musi mukuma umrobwe. Mnepaye wichuwe, nemrejele. Mpaganyo na area hunotiola na kila mkina kuna hala wala kanya. Na haka la sitha mwena wahanyo kila telabipajuhia tanya uru helani.

Tipia didi chita pia kujoli jonkoma. Tipia didi kwendeka kuba pia kuchova. Ungaba mangwana nkucha na mbili na imwishi. Wa masuri kilatu painku na kutikuba. Si nsambu wa didi tayo. 23 horas na 22 minutos. Asena likwenda.